0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TOPS! Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS

0: teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School.

0: muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
1: You are enjoying the Sunday morning program. This is All These but Goodies on a Sunday on TAPS Radio.

0: Bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago! Hey!

0: iniisip mo?
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, yun lang.

0: mahal. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
0: Ah, yun lang!
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.

0: Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Now, moving on.
2: The most trusted private school in Region 2, the Top Achievers Private School Incorporated.
1: Congratulations! Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
2: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
1: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
3: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami at kahit papaano napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
1: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
4: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
5: Talaga? Ang sweet mo naman.
4: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
5: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat. Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
4: Ano yun, mahal?
5: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
4: Yun lang. Busit na to.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TAPS. Enroll for next school year. I am Cian Lee, a grade 5 sped learner.
2: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
3: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
2: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtratrabaho ngayon?
3: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
2: Yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
2: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
3: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
2: Hindi, Mari. Yun din

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
2: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
3: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
2: Ah, akala ko perfect anak.
3: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology, at kasikatan na tinatamasa ng Taps ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Taps ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Taps teachers are dedicated and determined to give the best to every Tapsian.
2: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
1: Ayos ah. Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Itay, ano po bang English ng utot?
4: Wind of change.
3: Eh, yung utot na matunog.
4: The sounds of silence.
3: Eh, yung utot na may kasama.
4: Dust in the wind.
3: Yung utot na hindi sinasadya.
4: Careless whisper.
3: Eh, yung utot na inipit.
4: Please, release me.
3: Eh, tay, yung utot na sobrang bantot.
4: Killing me softly.
3: Yun lang.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

good news mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
1: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
2: Wala nang bagyo.
0: Pae, yun lang.
3: This is Taps Radio. Broadcasting in various campuses of Taps. Taps Radio Alicia, 107.1 DWTO. Taps Radio Rojas, 107.9 DWTB. Taps Radio Kawayan, 107.9 DWTB. Taps Radio Santiago, 107.9 DWTQ.

0: naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Yung kailan pa ako huling nagsalita sa radyo. Sorry na agad. Sorry, sorry na agad. Wala lang, busy-busy ang lolo nyo eh. Ano magawa ko? I cannot be in two places at the same time, ika nga. Di ko naman mahati ang aking sarili.
1: Matufado gentleman.
0: Pero pag medyo okay na ang mga bagay-bagay dyan sa Tab Sterling Campus ay promise. Baka sakaling medyo mas maaga-aga na tayo dito sa radyo. Magandang umaga sa lahat po ng aming mga magulang, sa aming mga estudyante. Siyempre mga teachers, magandang morning! Magandang morning sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, mga hindi tapsiyan. Visala Esma, muamanyam nyo. Kapusta naman po ang mga bagay-bagay? Naku! Maraming nagkakasakit ngayon. Alam nyo ba yun? Kasi naman, bigla na lang umuulan, bigla na lang umaambon, tapos bigla mainit, lalabas ka sa aircon, paglabas mo mainit, papawisan ka, pagkatapos balik ka sa kwarto, malamig, ayun! Doon nakukuha yun, yung biglang nagkakasakit ka dahil nga sa malamig, tapos bigla mainit, bigla kang papawisan, mga ganyan. Idagdag mo pa yung hindi ka nagdamit agad-agad pagkatapos. Naubo tuloy ako. Magdamit kayo kaagad pagkatapos. Ano ba? Pero pag nanghina ka talaga, mamaya ka na magdadamit, di ba? Tapos makakatulog ka na lang. Tapos noong nakaraan linggo ay wala ho akong boses, promise. As in wala akong boses, parang ang boses ko noong last week ay para kong si Inday Badiday. Ngayon nga meron pa rin eh, pero medyo nakaka-recover na guys. Medyo tinamaan ng meron pa nga eh. Medyo tinamaan ng ubo at tinamaan ng kaunting sip-on. Ang lolo nyo. Pero medyo mas okay-okay na ngayon guys. Kamusta naman yung mga may sakit ngayon? Naku, sorry naman to hear pero marami akong nababalitaan dyan daw sa mga ospital ay walang mga available na private rooms. Ang available lang daw ay yung ward. Kung gusto mo ng private room ay walang available. Nagkakaubusan dahil ibig sabihin maraming nagkakasakit ngayon. Naku! Mario Sepo. Mag-ingat-ingat lalong-lalo na sa paglabas dahil medyo biglang umuulan tapos biglang mainit, biglang may matinding hangin, ganyan, hindi mo alam, hindi mo malaman kung bakit may hangin. Akala mo may bagyo, yun pala, sinasabi nila, habagat daw. Basta mag-ingat-ingat mga classmates. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kayo ay nakikinig sa 107.1 at 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang umaga agad kay Doc Ray. Good morning kay Doc Ray. At syempre kay Ate Che, magandang umaga po sa iyo Ate Che. Ha? Magandang morning sa iyo. Teka lang, cellphone pala ni Mrs. ang nakuha ko. My God. Teka nga lang. Cellphone ni Mrs. ang aking napulot. Teka, tawagan ko nga yung aking cellphone. Ganda umaga nga pala kay Ma'am Jo, na medyo tinamaan din ng ubo. Yan. Tinamaan na ubo at dami kasi talaga nagkakasakit ngayon. At kay Clarkson, magandang umaga kay Kuya Dominic at kay Ate Jaja. Ang cellphone na nakuha ko ay cellphone ni Mrs. Pahatid naman sa kung sino pwede maghatid dyan sa radyo. Good morning. Cellphone mo nakuha ko.
2: Nelama.
0: Next time kasi magpalit ka ng casing, hindi pwedeng pareho tayo.
2: Ay, ganon. Hindi magpapalit.
0: Magpapalit ka ng bagong casing. Ako na lang yung luma. Ganon.
2: Okay.
0: Padala nga yung cellphone ko at then kukunin din to.
2: Sige.
0: Okidoki. Tinamaan din si Ma'am Jo ng, ano, eh, ng ubo. Good morning sa lahat ng mga may ubo ngayon. Anong gagawin natin? Kailangan lamang ay take ng gamot para kahit papaano ay hindi na yan tumuloy. Agapan na kaagad guys kapag medyo merong tumamang ubo sa inyo. Agapan. Magandang umaga sa mga nandiyan sa TAPS Nasim Rojas Campus. Good morning! Mga nandiyan sa TAPS Ilagan Campus, magandang morning! At magandang morning sa mga nasa TAPS Santiago Campus! Binabati ko siyempre mga nasa TAPS Sterling Campus, mga nandiyan sa TAPS Kawayan Campus,

0: Hi, Doc Ray! Good morning! At good morning, siyempre kay Ate Che. Get well soon! At siyempre kay Ava and Raya. At siyempre kay Doc Joshua at saka kay Ate Kay. Magandang morning!
1: Ato Fado Gentleman!
0: Kamusta naman ang Palawan? Ewan ko kung ang Palawan ba ay anong tawag dyan? Tinatamaan din ba ng habagat ang Borlan, Palawan? Kasi pag bagyo, medyo hindi tinatamaan ng bagyo ang Borlan, Palawan eh. Oh, ang habagat ba? Tinatamaan din ba? Walang bagyo ngayon na minomonitor pero medyo makulimlim. Ewan ko kung uulan ngayon. Habagat daw yan, guys. Habagat. Sige, sa lahat ng mga sumusundo ng mga parents tuwing hapon, ingat, madulas ang daan and it's slippery when wet. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ganda umaga po sa mga ano. Pakibalik ito, ate, oh, kay Ma'am Jo. Cellphone niya yung nakuha ko. Sabihin mo kay Ma'am Jo, magpalit siya ng casing para hindi kami pareho. Ay nako, sabi ni Doc Ray, may text eh. Sabi ni Doc Ray, uso ngayon ng sakit, ubo. Ubo, uso ngayon. Ganda umaga. Lahat daw affected ng habagat pero hindi bagyo. Kundi napakainit masyado ang effect ng habagat dito sa Palawan. Uy! Ganun ba yun? Yung tipong akala mo ay uulanin ka pero ayun, mainit pala ang panahon. Kailan nung pumunta kami ng Borlan, Palawan at pumunta kami ng El Nido, diba ang tindi din ng ano? Ang tindi din ng init dyan. Yung tipong gusto mo na lang mag-stay sa kwarto para hindi ka na mainit. Maganda umaga kay Ma'am Ventura ng JPV Glass. Magandang umaga, Ma'am Ventura. Maraming salamat. Sila ang gumawa ng mga salamin. Salamin ng Sterling Campus. Kaya maganda yon. Thank you! At siyempre, thank you kaagad-agad sa mga tumutulong. Mga supplier namin sa construction. Magandang umaga po sa inyo. Yung aming electric at saka mga transformer ay mula naman yan sa ALS Electrical Shop. Yan. Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga nasa palengke ng Alicia. Mapabagong palengke o sa mapalumang palengke. Okay, pasyalan nyo naman daw yung bagong palengke. Maraming nagtatampo dito kayo pumupunta sa bagong palengke. Medyo matumal yata dyan. Pasyalan nyo naman daw sila para kahit papaano ay kikita. Nagre-renta yung mga nagbebenta dyan sa bagong palengke. Punta naman daw kayo dyan sa bagong palengke, guys. Sige, binabati ko na rin po lahat po ng aming mga staff. Mga sekiyo, sila ang busy pag ganitong mga madaling araw.
1: Matufado gentleman.
0: Sa mga parents na maghahatid ng kanilang mga anak, konting pakisuyo, konting pakiayos ang inyong mga parking. Pakiayos kung saan kayo pumarada. Pakiayos kung saan kayo nagbaba ng estudyante. Pakiayos kung saan kayo dapat mag-U-turn. Huwag kayong pumasok sa mga kanto na hindi dapat papasukan. Ganun yun! Para lahat ay sumunod. Para hindi kayo magkakanda leche-leche ng traffic dyan. Okay-doki. Konting disiplina at konting pagrespeto sa ating mga traffic enforcers. Kapag medyo sinusundan nyo ang mga instruction ng mga traffic enforcers, ay alam na dis, mas maayos ang ating ang daloy ng ating trapiko. Unang dalawang linggo na pasukan sa Taps Alicia. Eh, so far, so good! At sa Taps Sterling, ang aming bagong campus, hindi so far so good. Hindi so far so good. Kundi, so far, excelente! Salamat. Maestudyante ka agad na nakabasag ng upuan. And then the next day, binayaran agad. Ganun talaga yun. Ewan kung paano ba naman nila mabitak. Dalawa sila umupo at yung isa umupo sa may, anong tawag dyan? Arm. Ayong kamay. Dalawa sila umupo sa pang-isahan na upuan. Ayun! Wasak. Pag mga ganyan, bayaran nyo agad yun. So far, so excelente. Ang aming bagong campus. Everything is okay. Tubig, kuryente. So far, wala kaming problema sa kuryente. Walang loading, overloading, ganyan. Yun ang advantage kapag hindi mo tinipid ang mga bagay-bagay. Walang umiinit, na wire, ganyan. Ang aking mga alipores, tawag dyan. Ang aming mga secure. Okay na okay. Very good. At gumagamit na kami dyan ng walk-through metal detector. Yun yung pagpasok mo lang, parang pintuan. And then madedetect kung meron ka mga dalang mga metal, mga ganyan. Dito sa main campus, meron na rin po kayong metal detector pero hinihintay lang namin na i-deliver ngayong araw yung cover. Hindi kasi namin pwedeng basta i-install yan na nauulanan. Electronic eh, di ba? Hinintay namin na dumating yung unit para maipasukat. And then naipasukat na namin noong dumating last week at ngayong araw daw ang delivery ng aming cover, yung takip para hindi maulanan yung ating metal o walk-through metal detector. Yan, napaka-efficient naman so far dun sa Sterling Campus. Very good naman. Sa Top Santiago, nakuha na nila yung kanilang metal detector. Ewan ko lang kung magagamit na nila ngayong araw. Pero yung cover ng ating metal detector ngayon palang darating, pinagawa pa po kasi namin yan. Aluminum yan. Gawa ng Ventura or JPV glass. Akidoki! Magpatugstugs muna ako mga classmate para sa pampainit ngayong araw. 703! Uy, si Mr. Remo. Andiyan na si Mr. Remo. Kamusta yun, Mr. Rem? Musta na you?
2: I'm good.
0: Wow!
2: Parang ginagawa?
0: Parang ano ka ngayon ah?
2: Ha?
0: Parang ibang aurahan mo ngayon ah?
2: Something new ba?
0: Something new ah? Ibang dalahan mo ngayon ah?
2: Iba ba? Parang same pa rin.
0: Hindi! Parang something ano ah? Ha? Pati kulay, parang bago yan ah!
2: Matagal na to no name.
0: Ngayon ko lang nakita na nagpolo ka at may may biyak sa harapan.
2: Ayos ba?
0: Ayos! Parang presidential security group.
2: Buset!
0: CCTV, pwede nyo na makita starting today kung meron na kayong configuration.
2: Uh-huh.
0: Pero kung wala kayong configuration settings, ay tingnan nyo ang mga communication notebook ng inyong mga anak mamayang gabi.
2: Yes.
0: And then bukas pwede nyo na makita.
2: One.
0: Okay?
2: Thank you.
0: Ah, pinangako ni Mr. Remian na dapat okay, ay maipakita ang online CCTV simula ngayong araw. Pero kung wala pa kayong config, bukas na.

0: Nagkakawa mamaya.
1: Isama mo yung budget sa ano. Sama mo yung tenga mo sa budget.
0: Ang problema ko, kung lalagyan ko yung tenga ko, baka may maiwan eh.
1: Isama mo yung tenga mo sa budget.
0: Okay, okay.
1: Huwag mo na lang isama yung leg mo sa budget para ano.
0: Bakit?
1: Kailangan. Sige na, ayusin mo na yung sound system para
0: yes.
1: Ano.
0: Yes. Para hindi ako tatatakbo dyan. Eh.
1: Ah, ito nga naman tatatakbo. Yung mga microphone mo na naman. Supply na naman.
0: Gawin na naman si Sir
1: Mamaya, Doc Mike. Mamaya, pag magsasalita na naman si Doc Mike sa flag raising ceremony, pagagalitan ka na naman yun. Pas neya kakaig.
0: Sige na. At saan pala yung laptop ni Sir Doc Mike? No name.
1: Paktay, nasa Sterling.
0: Sterling? Saan banda?
1: Nandun sa drawer.
0: Drawer?
1: Sa na steel cabinet.
0: Buti nakita ko itong kanya eh.
1: Nasa steel cabinet.
0: Steel cabinet?
1: Oo.
0: Okay, okay. Kunin ko kagad ngayon.
1: Bakit? Yung laptop mo, ayaw?
0: Hindi, pang kwento. Pang display dun sa LED natin.
1: Eh, ano yung gagamitin mo sa laptop ni Doc Mike?
0: Kung yun? Flag ceremony. Kunin mo itong laptop ko.
1: Sige na, kunin mo na. Yung laptop mo parang 30 years old na. 30 years old yung laptop ni Mr. Nakabag ng Sterling Orange. Sterling Orange nakabag. Binabati ko nga po pala yung mga bagong utility sa Top Sterling Campus. Mga bago lahat ng mga utility namin dyan, guys. So far, masisipag pa sila. Siguro mga isang buwan, dalawang buwan, masipag pa yung mga yan. Pag after ng isang buwan o dalawang buwan, alam na this, alam na that. Masisipag sila eh. Halos ayaw nilang magpahinga eh. Tinan mo yung mga matatanda na yung medyo matagal na sa TAPS. Ayaw nilang magtrabaho. Kabaliktaran nung nasa Sterling. Ganito din lang naman, ganun din naman sila nung bago sila eh. Magandang umaga ang aking pagbati naman sa lahat po ng mga nakikinig sa Tops Radio. Gandang umaga pala kay DJ Max. Mamaya makakasama nyo si DJ Max. Ano? Mamaya yan. DJ Max will be with you around, ano bang oras si DJ Max? Alas 8 ng umaga. Sabi ko nga dapat alas 7 pa lang nagdi-DJ na si DJ Max eh. Di ba pwede DJ Max, alas 7 ka na, mag-adjust ka ng oras. Alas 7 ka na nga lang para may mapakinggan yung mga tolay dito. Kaya lang puro love-love kasi pinag-uusap. Magpalit ka ng topic pag alas 7 hanggang alas 8, alas 9 ha? DJ Max, good morning sa iyo. Sa mga nagtatanong kung si DJ Max daw ba ay Pugito. Wala. Sinasabi lang niya yun. Wala, di siya Pugito. Mas pogi pa rin siya. No? sige na nga. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Ito ang 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Magbabalik kami maya lamang. Good morning sa lahat po ng mga nakikinig ng Tops Radio.

0: Everyone, please raise your right hands and repeat after me. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas.
1: Iniibig ko ang Pilipinas.
0: Aking lupang sinilangan.
1: Aking lupang sinilangan.
0: Tahanan ng aking lahi.
1: Tahanan ng aking lahi.
0: Kinukupkup ako at tinutulungan. Maging malakas, masipag at marangal.
1: Maging malakas, masipag at marangal.
0: Dahil mahal ko ang Pilipinas.
1: Dahil mahal ko ang Pilipinas.
0: Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Tutuparin ko ang tuntunin ng susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Nagdiling ko, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay. Pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.
2: Thank you. Please remain standing for the next part of our ceremony.
3: We will now sing our very own Top Achievers Private School Hymn, a song that represents our unity, pride, and commitment as members of this school community.
2: Now, let's sing together with our own TAPS hymn to be conducted by Miss Kylene Kate Manugay. Let us sing with pride and enthusiasm.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.